Yaw soma dagale ci jamono bi nu ne ma xamni da nga wara gor gorlu Yaw soma dagale ci jamono bi mu ne Yaw soma dagale ci jamono bi nu ne ma xamni da nga wara bait bëgg bëgg ye Yaw soma dagale yaw mi